0: wadi akonwa mfi
1: sewo sewo
0: adumie no ni na wodi a mepanyinim di mani atofom na man bi wo wahini nsasi so mo abo apete nsasi ni nyina so amaman
2: wahini

krata. Na ye ken kure we si bi. Asa patwa ni titi suwa. Enti da tui. Nena wongu na diya. Diya. Esi ni fia. Mi wafan wadikaya. Bibi ya bo ti supa. Oma. Oma.

fowu pobone a heman boy mu minu awuti mi ne jidi ni to so waje urade dia nsemu ye di ma onu nyina

0: Oye disadie we na sasadie we na watwe toaso apia ha bai ne we no. Obebo nsema mo nyankopon. Adie bia wana kande kenya no paja no na adie ntimi nsore. Wacha esa paja no na adie ntimi nsore.
1: Na de ba ntimi nsore a wo
0: go. Be ma na me.
1: Be ma na de de wehe.
0: Unim be ma.
1: Ah. Ube ma no.
0: Ube ma.
1: Eh. Na wote wonye be ma.
0: Ye be ma ba me wo me be ma.
1: Ube ma na no na de wehe go.
0: Oka sa se buka sa ma budini na nipa na otie ni ohu asem ye oka wasem na mbe ma obe ma obedo ni bi ma na oka wasem
1: papa na se ye mudi na wo hwe ye de be ya
0: uru oka wasem wo chire mi mi ni mo
1: na se se so wo
0: we u ni mi ru na wo ba be chire na mi tie bi mi jina ma tie fo obe ni ma be ma obe ma obe ma obe ma na ne de wo hi nipa no no ne ma owa wa wo ma e fe se be nsia ma mi ensa me ma mi ru ndi ni ma be ma no wo asem wo kan na se se
1: nti de be ne che so ye be ma
0: ah de be che so ye be ma wa mo no fo ntu ye be ma
1: papa ne dia fo ba
0: ni de ba bi se se
1: ye wo be ma bi wa o no fo pa
0: ah o wo no fo e su be mo o wo no fo se se o nuru ba dia mo no fo
1: me se
0: be ma ni abo no fo
1: wa tele se wo hwe ne no fo pa o tele ya o ye
0: be ma ni abo no fo no o de no tutu ba ni ammo no fo ho mo nyina ye pe
1: eh
0: eh be ma ni ammo no fo no o da bi wo be no ene o ye kese o bi o ye kese na je zene kese no bi a be du no bo ha nti e no no che se o nya ne nya ne no fo no wa bo ni ba ni ammo no fo no jina ho a ni padua na ye fia de na so fo na pa ja wo
1: tedua no
0: o tedua no
1: o tedua no ti a se ni ye ti a ye fo ni tedua hene no
0: ana ise o ya made wo fie
1: o tedua no o tani dua no se wo
0: o fi me kwa na se se
1: ti a se ni yo o pese o tedua no mu ye din na o ti me bo adwuma se de e
0: ri me wo ntimi nye twi
1: ah o papa
0: wo ntimi nye twi a se no bodini wo ko se
1: ma ka o de ma wo ntimi be ma se na ma ka o tedua tedua so so wo ntia se
0: e tedua na wo ka wa se bi mi yo ye wo se o ko twa wo ko du ko to no onye ho na ko jiraja ko ka chense mbe ma una o fe se o ni be ma no ni be ma no ne de wo hi o je je be bisa wo o ka se krachi nya ase na wo ka me ntia se bo adie na wo ka budini na me hu ne wo pese o chire na me be bia de na me me ntia se sa na obi su wo ho o so odwe ne ho ntia se me jina mo mani pa kro no
1: nti fi kasa na ye ka tebia wo ntia
0: o chinchere wo se o se bri kwa budini na de yenko
1: okay yenko ye ni me o se papa ne se men kan chere o se se umbe manu nga ya mera wa
0: uko ti maya mera na
1: aha o se se uko ti maya mera ti ase
0: mi uko ti ndu ndu modna o
1: de na uko ti ni maya mera ti ase mi o se se uko ti ni maya mera na se untimi he papa ba ko o se se sori na se wan kan ho pe be 5 minutes am from anya fast wa anu anu no o be ba no unya ni
0: ah
1: na jojo
0: kan yo
1: kan jo no no ti ase ni yo e sori be 5 minutes na se anya yipe se wo hu unya ye ya obe hu se na fe ashase a eye ajo se wo hu nti mesero ye na e bebo opa wo sabia na fe wanu obi anom wo yo ba soso na se obetimi aye bia ye bi na se wo yo ba ma menkire ma die we se be ma na ye na se tembi ade tata wa ma me ma o kibi se da obe wure dem ma wo pese obe ye wo tata no wo pese be ma na ni be ma na bitimi asore amana ye adwuma sa no mpaboa na ehye wo no eh mpaboa na odi wure dem ho no obetimi bi aya ade ye ketuwe bi obe ya ya ya ya ya ya ni be ma ni ntimi nsore da
0: ni ti o
1: uti ni ye obe ya ya ya be ma ni ntimi nsore da nti bi wo ho a e ma na se wadi atata na sa na wa ya bi wo abere
0: ko e wo je ma na secret na
1: ni je ma ni secret bi me tro mo secret bi se wo ho secret bi ana mi nyai
0: onya mo le chire chire chire chire wonya boso mi o de chire
1: wonya o faso bebo mi
0: o bu chire
1: e asemo nti ti asem ni ye wo yo ba na se wo re de mo ti se de ya chire chire bi wo 24/7 de bi ampo pe se bi wo kompona wonya bra po kura mpo na be ma bi wo ha se bi o kafra na gwene no e wo fam o pe se wona oda wo de wonya wure de mo ha se wo o mpa bo na de be wure de mo ho no wo be kwa ketene so ana fe wo de ba ko wa dan ba kwa butu se na wa ma ba kwa daaya fagu ho wa mpaja ni be ma ni ntimi nya adwuma da
0: o wo ba no wa mpo ba no mpa bua no
1: yes
0: mhm
1: wa mpaja be ma ni ntimi nya adwuma da
0: mhm
1: nso opie firi den ni wakwa na no hope ni be ma ni be ya adwuma
0: mhm
1: nyese bia wa kunu da bi unku no bye tama owo deni wono opa ye den en soreda opa ye den en soreda no ono so nim na se ofa akire ono okwati bibi ye na yi ho a oba oba wa hwe a waso be yeshi
2: na so she ne se
1: eh
2: na so she ne
1: se de ba no so nya
2: hu ni sa obi ku bisada na
1: eh
2: obi ayi ku bisada na
1: eh so se de ba ni hu no na se ofa akire ono fe okwati ayi bi wa akire ono fe odi fa
2: ayi ayi
1: na fe onya ba nko ade a
2: wa akire
1: o mo se wa ni we ni na
2: wa akire what is it wa akire
1: o mo se wa ni ni na no
2: che antidote no che antidote no bla
1: ti ase mi yo opon se waye we ni nyina bi wa ono so ye smart
2: che ono so na chi wade
1: se ye no bi no se no se wa hun ke ya de se nya nya yi na se ye yi de a se wa hun enya hu ni sai betimi afa akiro ye beti bibi ye de be fa ho e ba opa ye den
2: opa abe no beti de afa ho
1: opon se waye we ni
2: nyina abe no beti de afa
1: ho betimi ye adwuma na ma wa
2: se ye bi se abe no beti de afa ho
1: ne se ne ma kire e ma ne de no next week ne wa kire me ma ne de no
2: abe ne no so beti de afa ho a wo so betima se ono ono aye no
1: eh se when did your man be here ejimo by self say o ye sa de
2: na
1: da
2: ba na ko sun fidie ni ba bi wo mu ba bi ampabo anbo no wa ko tene no no so de na ko tidi afa ho ama na so de ejima ye ejima ara mu sisi me ma wa ha o bi tie next week o mu tie
1: o o be tie o ntie sese
2: next week o ni
1: next week o de on function
2: next week o ni o tu kwan
1: o ni wa o be join na platform no platform ni de o join ni a ba bi a wo bi a no o ma mo wo e fa nsa bro che ni ye nyina mo wo ntie de bi phone lines ni tum na fe yen nim komo ye ya ne yakan
2: awon ma chefo ma na edadwa eni ti se ne wuni no wa wuni no friend unim so dia eye 050 252 9935 fre na wonzo bo modne fa wonzo wase misabra sanse doctor ima ne oha udig ma okese pa waha eniti ima enko ne enko fo frefo a udin ofre ni udin kan e waha asunwe kan
3: an kan wonzo
2: udin ni se na ka gbe ni
3: doctor ima o
2: waha
3: ni no no ami ni pa wa je papa na o kire no
2: I am poor. Eh, onye kado, otimasu wo otimasu. Odi ni se na ka se fin. Ni
3: ani pita bi adan.
2: Ani pita mba to mani ti fi bi adan.
3: Yo, that's it. Ya ko pon shira mu nyira, ni e ti fu nyira.
2: Pon shira won so.
3: Na kwase ni Dr. Ima ya ko pon e shira fa wo dumedi a. Uti na o chire chire ni ya ko pon e di amau. No one find your own out here now, sister, for us. No question, me, Jay, I woke up last me. Send your old canoe, a year, Guma Papa, Pamay, a year, a sire, you did be passing your old children. And in your media man, can I say, would be a wood, you know? Yeah, you see someone why, yeah, assume the dead, and also you better try. I'm a year, Juma, I'm a year who said, I could do a year. Then the beer you bit you need, some questions near half a panel part. It is a watch. Me o ti yeno try 5 years juma na obi ko se e ye juma pa
2: there as bibiri asu yin kan
3: wan kan so
2: u di ze na ka ze fi yin
3: ba se se ma ti men ka se fi ti ba
2: a juma mun ti fi ji ti ba
3: ba to na o tre men ti papa ye tru na na ze mi di mi fona ni ti
2: a juman
3: aja
2: e I said, me,
3: hello.
2: I mean, to you, Gaza.
3: No, I selected an empty pack. The monkey, Gibiano.
2: You, yes, mentio. Udin is an artist of him. Ozo ka safi ni.
4: Amangwase.
2: Yin ti nfa amangwase.
4: Am da tiri. Em dia o kafe. Kayo mi o so pe ko mi jo te mu ana o ko ti kayo. Na se si a ta di we mo so ta e fa na mu so. Jo se ni a gen ko ti a di te mi ti se ba bo ta di ni di ni da. O kan o ti ba ni ma ka bo no mo wo ye. Kwanka wa mo mi dia dinu o nso so o ti o ka wo ntia se o sa pa yo kire kire yo o si ti ti a o mo di di o si wa ka na o ti ate nso wa he da ye wa yi wo ni se o nko ye ni e nse se e ni ti se o se ni ye ye di a o ka to se ni ye ju o be
5: ya hello
4: ni da se ya hello
5: me
2: I'm not sure.
6: Council.
2: Who did you send a case for him?
6: But you are not going to be quiet, council. Because you are not going to be quiet.
7: Okay, Doctor Betro, why? I'm not sure if I'm going to be able to do it.
2: Na ko beni jabati amie nya place wa ni bi ni ya aye kan ya nka se ni. Eh. Ba. Yo. As we ring down, video network now, Fino. As we ring down,
5: I'm counting.
2: Master Bosi.
5: Papa,
2: I mean, what is it?
5: You're
2: going to move.
5: Any kind of Yamisha, okay, Macassica, the power, yeah,
2: boy.
5: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Bebe kudu jemwa nubwa na diyo. Mtimi sereno. On kushire fati ya nima mano. Tangini ya nwa matone mbo memane. Adi jimeme bini usika. Umunyaje. Sati ya nwa siki sisa ono. Sani wati mandi ya tujo. Mba memane ya nituja.
2: Neneno.
5: Omu kutong winye bini jimeme ni nya. Masa mwano.
2: Yo. Enseye da asibi bili. Asu njika. Asu njika. O dia disse na casa fim.
7: Não
2: tinha nem daquele dia quando tu
7: fizeste
2: tudo. Que dia vamos ter tudo quanto? Que é o dia que se faz ainda. Menino. Ou não, ou